Utie Asempa FM 94.7. Otini nimpa iba imo otin. Eye no ma bibri. Jumedie eba so ebrande bi ade achi ukwada. Ukwada bi ade achi yawada. Yawada bi ade achi efiada. 2 a.m. to 4 a.m. Bidin di Solomon Jesse Ajikum. Fre unia bi na unia bi nso enfre ni unia bi. Fre uyonko bi na uyonko bi nso enfre ni yonko. Ikon fre yire na yire nso enfre ma. Ifiura enfre ni fie ofo na fie ofo nso enfre won fiura. Na Ewurade ebehyira wo. Mebacho fa wo Bible. Fa wo twere kronkron. Na fa wo twere dua. Bra ye fa Ewurade Nyankopɔn asɛm a. Wan kwati anye bibiara oyɛ yɛ. Asɛm a. Wa maso esini ni din. Asemwa wadi bo wiase. Asemwa eye nkwa na eye honhom no. Asemwa anu enam sini enkrente enifenu. Pacho fau Bible, fau Jota. Enne yebidi mpaya no mo mpaya jware mpaya sram mpaya bwa shem mpaya bwa na ya nanti mpaya bwa fiso tini ni mpaya bwa imu oteno eye no ma bibri pacho fao Bible mesro bibri se mo wani mre mpaya bwa na no mekachira use the ember mount. The ember mount. The ba mount, no. Emu ena yewruano. Na eye. And your day. Jidie. Esomu wanibre. Na udi jidie pejam paibo. If you say. A body defense. The ba mount, no. A body defense. Ebe preventi ebinom from entering another year. Enti esomu wani bre. Na uwe taso. Na ubo mpaye. Udi unu sheru adensa. Ebre wefi sabri ya di kosi afia yue yeno. Eyebre ya. People make sacrifice, both physical and spiritual. It is a wono. What a umpai body agro. Etuto umpai base. Ejeja unhua. One she year. No be sacrifice awa yeno. Nansu empire radin yanko ponse. Obe Daniye ashe ya tamfonsa. Empare eruadi nyankopon. Ebi ensi da. Nese ebi ensi da. Ete se wonsu so osore. Mema ninyo wadu yese. Yesu se wawi enti eno anono. Chwa se mse chwa su onipobo mpaye da omre hon. Chwesem se onipa fie fo ba na tamfo. Na Yesu si ni awon pese medi ne so hene no. Mo fa ne mreme. Na min kuno. Yesu ne kae. Enchelo ali de won nyu mo watamfo. Nanso wonso so ese se wo ye adwuma bi. Adwuma wo ye nyina ne se. Wo be sire urade won pa ibo mu se. Ewurade bɔ me ne me fie ho ban.
entina anadwi anopai ewie enwumre depends on baby I want to send ye mre no etie wo ho ye gya ye nketa ni ye mpa agu ho no mo a ye tie mu efre wo yi ti se otie ni a choices me pin wa kuma ti mpa otie ni a sori o na ye mo mpa ye na ye anko sohwem sana yesu kache ya suyafono ete wonso frewunu ya bina unu ya bina.

wo Yesu Kristo din mo Ewurade media mi ni mo na so mpaa ana mebo bra fi e ko na wiye yi mi ma mi fie ho mi papa fie ho otanfu biara ni pabonifu biara awo ye adeboni bi senka ebe tifiofu bi ako owuo mo mini mi nuanu ni ye ma ene yasefu mini mi yire ni ye ma ene yasefu ewade jiye fi mo ewade jiye fi mo ewade jiye fi mo ewo Yesu Kristo di mo ewo Yesu Kristo di mo Ma unesu nebo mpae. Ewe Yesu Kristo dimo. Ewe Yesu Kristo dimo. Ma unesu bo mpae. Wisi wo Yesu dimo. Mene meire ni mima. Mima ma ni mima mema. Mina nanu eni masifuo. Uwua enye inebrea. Ewe adia shedye. Ebi ntuye enta. Ma onesu bo mpae. Proverbs 24:11. Rescue those who are unjustly sentenced to die. And a bo mpae. Se wadi wo Yesu di mo. Mi ma mi fie ho. E wadi mi papa fie ho. E wo Yesu Kristo di mo. Se oni pa boni fo bi ti wa. A fi e kwa yue ye. Was it sa erade empatu wo atofu wo atufie honu mwa mini minuanom eni yamani yasifu ewade jiye frimo mini meire ni mimani yasifu ewade jiye frimo maunisulebo mpae ewa Yesu Kristo dima ewa Yesu Kristo dima ewa Yesu Kristo dima Mauni subon payo, rapanda bala baba, sianda baba bala baba, rikola ba

0: obeduru hɔ no mu a wo se mo mo pam no nyatwom ekristofo
1: nyatwom pa
0: nyatwom
1: ya so de nyatwom
0: youth conference amukoye mo ankasa mo ka enyem ekoti so youth conference ase mo ba youth conference o mo ba na enipa 5 nyem mo ka mo ba ye enipa 5 na mo anyem wo hono mo e wo youth conference mo ba enipa 5 nyem yakata so obi koye abosina mo ti hey ya pamo no wo ya pamo
1: devi
0: wo ya pamo
1: devi
0: wo ya tu asen
1: devi
0: obi ko twa kakakra hey won die onyame no no na wo di nyame do enifo na yesa motre akoma nim aye fi
1: yes
0: mumie kwan nim emba wo mumra wasi obi biara wo bagi madi
1: yes
0: majino
2: yes.
0: Ni sware na so wasi me ko se nyame fie sister jano
1: yes
0: se wosi eyampa se onyame na afrewa sakra no
1: yes
0: se wosi eyampa se onyame onyame na afrewa